Adin Dalacho. Fanda arana na tukana wan lelai, isak ni atalata ang fulu rastel pulumnita, isa yara inaw ito ni radio fion fila sansara, rakyam si full tape karu megahertz. Tupuna ndakita si panatutusa, luvandria mahaimzaka. Mitadin ralacho.